mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi ni kutukutu loni ojo kokande ni ogbon osu elekesan odun 2026 today is Tuesday 29 osu kesan dagbere o ola ni o pari bo su o si se pari emi ti yi o ni pari gbogbo eyan omo olohun e dide nle ile mo to ti mo pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gba gititun

ni ilu Ibadan eyin ayan fe ba se ngbara adi fun isin igbowole ti o bere ni Wednesday to nbo lohun igbowole wa bere by system by system but ki se Wednesday to lai Wednesday to lai agbara la fi gba itusile la o si fi se enikan bi bawo gege bi ohun olohun e ma bo ni bi pepe daddy ati mommy e wa do bale wa kunle e ja jo dupe lowo baba mi to tun je osi imole alaye loni ojo isegun bo gbe yin te fe ko lohun o segun fun yin e ma bo nbi pepe ka to lo si Facebook and TikTok mommy ati daddy se le do bale se le kunle lati dupe lowo baba mi oni majemu ewa ipekun ogo ipekun ola oba to ju gbogbo oba aye lo ole ode kun le so pe o gbogbo eyin omo olohun na dupe ti yin o pe bi awada bi ere awa la tun lo su itan o su yo lo wa engineer awon baba ti dobale awon mama ti kunle e pe pastor mrs temitayo ki won ma gbohun ope wa soke ka ma fi dupe ti wa wa gbagbara loni

0: to se mi lore Jesu to se mi lore oni mo dupe lowo e wa dupe ni baba mo dupe o mo gbe oga iwo ni alati leyin mi ipa ninu ipa ati ase ninu ase gba ope mi mo dupe pe mo njade lo loni mo dupe pe ma wole pelu ayo ati idunnu o se o olorun mo gbe oga iwo ni alagbara gosheni ogo ni fun o Jesu gbogbo eyan mo lo ni bikibi ti e ba wa edide mo fe ke mo mo jajo ki haleluya e wa se haleluya bi igba te nbe si waju ni a ki haleluya nla marun ati ogo merin gbogbo eyan mo lohun injo je mo pe bi haleluya lo ba won ke ninu ose yi bi ota fe bi ota ko ko si nkan meji ti o gbenu e kan lose yi ju haleluya lo. Somebody shout five hallelujah, stand up, oh yeah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Etu wa mama si ogo merin. Today is 29. Ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. Mami, bi ba ti so aso tele kan. E make sure pe koyin si bi ti radio yin wa BSS waju. Mo fi majemu so tele si aye re pe ki ire ati anu ko ma to leyin bi osu se npari. Ibuku to nbe ni opin osu loruko Jesu ko ma to leyin ki wa se pe won to leyin nikan won le oba won si ba o igba ti le oba fi su loni bo se nbi ese kokan si waju yen mo ran o laanu ati olore mo de won si o ki won ba ise re pade ki won ba wo na pade ko bode pade bo se njade loni gbogbo eni ti oba jade ibi ti ejo ka ba wa lonje ti mo wa ba ibi oba wa lonje yo wa ba o. In the name of Jesus. Wa wo on ti won dele fun o pa npe aye ti won dele fun wa tomo kan si ami bi ese si waju fun ra won ni ki won o resi mi mo ekun ti won pese le pe kon ba won sun ina ti won ba da fun eye gunugun eye keye won fi sun eni to nduo ni idu opo n fe de kun le tabi ibanu je le fun o ko to ti won gbe kan si ami ki won ja si fun ra won. In the name of Jesus. To ba se pe ni toto iwaju lojugo nbe mo pase gbogbo ireti nbe ni waju ati leyin ki won dide fun aye re ki won mo lo waju. In the name of Jesus Christ. E wa bi ese kan si waju si so ori nti tin wu o se lati ejo yi nti wu o ko ni awon kan nbe to je pe won ti ni wu phone ti won fe awon kan ti ni specific iwe oko to won fe ra in ti emi oluwa ni so fun yin mo n lo sori Facebook, YouTube ati TikTok mo ti bere pade agbara abami kan lori YouTube ati TikTok ati Facebook e gbo o ni se pelu gbogbo agbara ti o je ki nkan se dede kinu dating kan se lowo ti e now a pade ni Facebook, TikTok ati YouTube ni agbara eni to laye ato to ba wa di ola ola ni ojo Wednesday a fe toro fun agbara ni sa isin mejeji ta se isin ti toro fun agbara hanhan aye agbara lawa yi e gbe ese yen si waju mo fi majemu so tele si aye re gbogbo eni to ti ya ole gbogbo awon ti wo ropo won ti lo waju loni la ro kutukutu agbara lati le won ba ati lati ya won le. In the name of Jesus wa koju seyin pada si bi tona radio re wa be se koju yen wa ma gbe ese kokan na bo mo pase gbogbo alaanu re to ti rin lo gbogbo lore re ti o gbe ko re mo oni lo ni je 2909 gbogbo bi ti won ba wa gbogbo bi ti olore ba wa awon ti o gbe se ti tun fun o awon ni onibara ti tun mama ti nsami loni ojo isegun won yo si o won yo si o won yo si o won yo si o loruko Jesu. In the name of Jesus wa gbo awon eyan kan be ti mo de sinu aye eyan ti nu eyan mo dun ti an ba ti le de bayi wa kan ri pe nu e ndadun o si ni mo to fa mo fi pe ati majemu olodun lori mi so tele bayi loluwa wi awon ademunu eni dun bi ese yen si waju ki olodun ko yan won ti o. In the name of Jesus Christ wa wo kan foge ko si ami project yin o se se ise yin o se se o pada ri owo yen o pada pass driving school iwe igbelu yo pada jade oh paper yo jade sa o paper yo jade ma o eje nkuku wa se bayi loni 2909 bi oluwa se nbe ti emi nbe laye ki owo re ko jade wa gba owo re owo re tin be lowo ajoji eniyan tin be lowo onipasiparo owo e tin be ninu igi owo e to nbe ninu ile owo e to nbe ninu omi awon owo yin to hangi sinu ofurufu bayi ni oluwa wi gbogbo eni to se ami ni igba marun loruko jesu o ya gba pada in the name of Jesus Christ eni baba fun mi ni agbara awe wo bere ni ojo Thursday gbogbo eyan omo Olorun o sun paribo ma wa ni Eko ni agbara Olorun enikan ni leko engineer e so bi ti ma wa e je won sare so ni iseju kan
1: lati yana paja e wo moto to nlo si command e so fun won pe e fe so kale ni gospel bus stop inu camp gospel yen ibe ni pade o ti waye
0: e ka bo paja lagbara Olorun fura mi ni ma wa nbe ago meji la 12 a si pari e si ago meji osan ibe lo nka lu ko ti mo dogbon wona bi o se break awe re lo gbogbo eyan na ni o bawe connection awe yen o nka lu ko pade mi lori Facebook ati YouTube ati TikTok o bo si ojo Thursday ni ilu Eko ni gospel ni agbara eni to ni aye atorun inu all won ni ma wa yara de ibe lati jo side ibe ni ma ti gbe owo mi le awon eniyan ibe ni ma ti momo so tele se aye awon ayan fe ma si se nti emi oluwa ni ka se a si jo kan kan sinu ese awon nkan ta fe fi break a si di osu kewa osu itusile ni osu ominira ni only di o wa ni ojo yen bi mo se nwo gbogbo eni tin ni anfani ati gbo mi injo je mo pe laarin osu meta to ku ninu osu bababa ayo ati ola ati idunu oni oba fun wo mo re ni oba fun wo atawon mo re e je se nkan bayi mo gbo nkan kan olorun lo fe yo si awon kan ko to dale eyin wo le nilo owo ogbagbara lati bere ko rigba it take power to ask and to receive jesu ni mo ni agbara lati fun ni mo si ni agbara lati gba na wo e mejeji soke gbogbo bi ti owo mi ha si ko to dale Olorun gba jade so so testimony baba mi gba jade in the name of Jesus gbogbo eyan yan fe bi e ba gbagbe ti e ba ranti mo so awon nkan kan pe aye agbara la wa yi awon agbo mi oni lu agbara e so gbogbo eyin te wa lori Facebook YouTube and ibi te ba ti n gbo mi eni mo ni lu agbara agbara Olorun bo lu mi agbara Olorun bo lu awon omo mi and je so nkan fun o le fe gbagbara kan mo koja sodu eni to ni gbogbo agbara ni ikawo bawo mo se mo Psalm 62 verse 11 bibeli ni oluwa ti soro lekan e meji ni mo gbo pe eyi pe ti olorun le agbara olorun lo ni gbogbo agbara ko wa si onilu agbara lati se nkan mesan alakoko mo ti yewo agbara lati se no ata ba re ni keni ti n pete pero lati foju gbomba osoro lati gba nkan lowo re tabi ta ba re ni keni ti won seto pe won fe lu jibiti tabo fe raja ti ese ti e tabo fe ko si panpe ti ese ti e tabo fe bo sinu igbeyawo ti oni pe o bayi ni oluwa wi gbagbara lati se no gbogbo eyin ti n be n gbo e te n gbo mi lori YouTube te n gbo mi etebe mo gbagbara lati se no I receive power to say no e ni ko ba mi ni ko ba won omo mi eyin omo mi e gbagbara nibi to ba ti ye ke se no ni se yes oh ibi to ti ye ki so se no ibe lo ti se yes ayan mo re samalamala o gbogbo fun aburo won gba ogun bi lowo e nitori asaro asaro to yo se no fun oni ti n ba gba asaro yi fun o so so pe yes ki n de gbon re aburo ni dan wo bayin oni yes nibi to ti yo se no mo ranti orin yen do not say yes when you mean to say no se ranti orin yen eyan omo lewo mo so le kan na ogbagbara sa aye ile gan awon eyan mo fi nkan sabi awon won a si say yes nibi to ti ye won o say no nigba to ga ni ko won le ba fun oni promotion afi to n ba bossu instead dey say no ai wa be ni wi be ka ku be o si gba fun eyi promotion na sister kan ni oluwa fi han mi ni sin yen won o fun oni promotion won tun lu on jibi ti ara eyi owo na o tun ri won tun ti n threaten pe won fe le oku n bi ise nisin sotan ibi to ti yo say no ka pe won ti e wa le on nisin iya meji oni je o omokunrin yen ni bo soro nisin o ni to won ba ti le bossu o ni fi omo se n to so niyan so pe no sense of war. Your boss, go to Nifio. So, give one again here. You want to look woman now for Natalie. My Pasha, Baba, a lot is a no. Gabba Bunja, who could do you? Baba, a lot is a no. My Yada Baliasha, in Dunka, we need work near your Thursday. Near Baro, no, ni gospel. Latiana, Paja, and you to work on Mandy's rates. Elevens, gospel, and yet is so Kali, a wonube. Eh. Mina li amaneka ni ola ni wema mi tu abihasha hala ave toro fun agbara osu meta pele loku isimeji ni lagun mejo abonisi alakoko elekeji o bere ni agun merin lati iworode ewo moto gbagi eleve sokale ni wema e bere church olorun ojije bi garage emi mo se le rifu gbogbo awon second service pe ti odun yo fi pari ni mi si second service ti odun yo fi pari mi o ni missi first service ni Wednesday Wednesday ah ayaniswa nkan sele ni ola ki wa se yen nikan a soro lana agbara fun ibere otun power for new beginning njo je mo pe boko ba ko ni oko leyan fe bi an ba leyan kun bi ise kan na leyan o tun bere bo ba